Ni tin lalpa ti thlak an ngai thlak tak satu kha Joseph Zai Ming thanga ania tuna chuan ama bela ti thla kelal thamon kimisak kan ngai thave thunganga hela ron thlang tu te chu mamo ya zotlang lungle min siram khak lian atino pa lo ngai thlak tan le silal din pui zotlang lungle zo thangi tanu pa zol pui veng tlabung ma chuan a zotlang lungle silal biak pui a zotlang lungle mun moya zotlang lungle ke zo than tluang i tenu pa zo tlang lung le le vanal so mi chain sai lo chan mari chu lung le mi te aron thlan saka vi kung te we sai zo mi hian reverend dr vanal chona khyang te professor aics le reverend dr rodin moiral te principal aics aizol mi te le reverend kelal zol ram hlun veng lai le dr dar chung nunga zo tlang aizol mi te lo ngai thak ta na ron thlan saka Party hian papar mission veng thlangma biaki kulikon sangte veng lui ami te ron thlansak boka juli numami mission veng thlangamin pithangile tlang thansyami kortha mi te ron thlansaka juela dur tlang melnga min papuile zamzami khadla sau somte le nun pui mission veng thlang vasi te puile te te dur tlang melnga mi te ron thlansak boka Valal biak dikiral te kurtha veng pui min som sangate unau lalpe khluwa zokungi ma diniral te chung thani la pui la te tele a pui kurtha mi te ron thlan sak boka pusoma wes phai leng veng lun radio ngai lutu lo ngai thlakatan kan ron thlan sak bok ane ole tuna chuan ama bella ti hla kan ngai thlanga kelal thlamwan kimin ron sang

ama bel la ti thla kan ngai thlak tak se tu kha kel el thlamon kimi ani a tuna chuan hlimin an zai ti hla isakmal chung tuang a sak kan gai thlanga he la ron thlang tu te chu mamoy a zo tlang lung le min saibong sai lo te nu pa zo tlang lung le rat pui college veng lung le lalrin tuang ite chuang tlabong zo din ar lal ram eng ite nu pa zo tlang lung le silal ming moite chuang zo tlang lung le le kelal biak nu ne te nu pa zo noi lung le mi te ron thlan saka vi kung te west sai zo me hian doctor Reverend Dr. Zai Ming Thanga Khatla le Reverend Siro Siama Mission Veng Ami te Arun Thlan Saka. Miri Nailan Ming Moi Thuam Pui Aizol Amin. Piri Big Gospel Moi Lad Bia Kimile Andrew Saidan Manipur Ami te Arun Thlan Sak Buka. Julie Numami Mission Veng Thang Amin Pithangi le Thang Tlang Thang Siami Kortha Ami te Arun Thlan Saka Ma Nailoi Pui Min. Thangzela ITI bapar mission veng moite tenu pa bungko bungkon dam veng mi teron thlansaka puenga betlem veng ni kang veng radio ngai lutak lo ngai thlakatan ma pui le rubena tenu pa betlem veng aizol mi tenan ron thlansak buka athani debura chodi ofili lalma ma gp telo ngai thlakatan an chenu ma pui chak chak kan ron thlansak buka ne ole tuna chuan hlimin an zai te hla isak mal som tuang an thiam tak meya sak chu hilongai thlang

0: limin anxiety thlak an ngei thlak tak sa tu kha isak mal som tuanga ania chuti zong chu tukin lalpa chu fak ro ti huna pathian fak na hla in thlan kan ngei thlak te chu alo ni le ta akashwani aizol atanga puan chu ani
1: hehe akashwani aizol ani district newsletter silongai thlang u

Hei hi Akash fani ai zo la ni long kai district news tari long ai thang u ambo chai tu lan kha taral te ptc long kai district long kai district ka nun phunga pa nga ya thil du om lo lian tham thleng hria tur om lo wa fur tu ta tan to ma se in kalpona kong te ala tlang tha a food civil supply and consumer affairs department chuan district chunga ko dama te fur chung ta tur bu fai an che khol to wangin wandoi thila kong ping pal po ni se bu fai a chuan har sat na lian tham a thleng lo turanga ani anti erong bola ge sa thleng tha a lak da na ero sarkar a fim khur zolo wangin a khir deuh hrat thunga tuial thei a har sana om lova district magistrate in tuial thei khol khren thu pek po tuial thei an hiang na thata wangin tun kan nga ni khana sut ani kunna thok tu ten bu tu zovin nu an tana so thing ching chu ko engemaw za tan oma ton den huna chuan zu vaile le shin za ngai chuan an so thing chin te a thavia winarin om longkla khopuin kong song song ma son ane the na na bor sabro man an noya be pui thak na stand up longtai noya mulang na song song kalpui mek ni in khopui dai fem bol ho pa ina na man thin te chu bol ho om lo na huna siam tumin thu tha chona te siam ani a veng song song chin chi na te siam ni in kong puya lir the tan dan mu ma zong nan hunrem chang lai kong chen chang tu road divider funeng ma za ta siam tran ani a ko pui chunga cctv vo turin hlap me kan ni bok lai autonomous district council ro man noi zan khuwa a kong pui kamalir the da thin ta chu poisa choi tir tran ani to a veng rang rang a vc le tlong mai porten thu pe ki ken ko in zan na ma ko pui chung kong pui che po a ji om tran vi

0: kan lang ngay tak tak in pe thuai ro ti hla rem du kha ram lun veng thar ko than sai pol ani a chu ti zong chu tun chum sai pol sarem kan ngay thlak huna lunglei district upc choir le ram lun veng thar ko than sai pol sarem kan ngay thlak thei chu lo ni le ta akashwani aizo la tang pon chu ani hei hi akashwani aizo la ni tuna chuan pathian tu soi kan ngay thla anga lom chungin lalpa rongi bolang uti thu reverend pb joseph thara editor christian tlang au sinat office amin ron suyang
1: tokina kan thu pui tur chu lom chungin lalpa rong i bolang u ti ani do na pathian thu helongai thlang u samza na chang khata tama chang thum ngai thlaila ramzong song te u lalpa choi moin hlim te ke naw ro lom chungin lalpa rong bol u la la sa chungin ma lo kal ro u lalpa chu pathian ani ti fer u min siam tu chu ma chu ni a ama ta kan ni ami te le aran tlat nam huna beram ho te chu kan ni abaku ka bung thum chang som pasare le som pariat luwai thale la thei pui thing powerful don lovin grep phira don hek su sing olive thing po ra lovin lovin ei tur chu don lo sing wanga taran rual ti bovin ran in aran nom lo ma sing kalom se langlal pa chuan ka chan dam na pathian a chuan kalom chiu don pathian thu mul som ro se sam jana kan chiara khan lom chungin lalpa rong bol ulati kan mu a he thu hingen na lam ai ma in kan ti nge tu lom ko ka sui na ani e an ti a lom ti hi hlim tak lungoi tak ti te po in soila adik tho o mi lom na hian nu na ti khiselin lungoi na aken til tlatawang hian

khasat na ne nan po poimo takani chung ko khasak rel na ate khotlang ro rel na ate le ko khran rong bol na ate po hian lom na nun hian kong thui takasu ko train lom chung lal pa rong bol na tur hi kong hi chawin soi to ni sela pathian rong bol na le ram rong bol na ti in kan soi thei o me apan hi hian apoimo ve ve a kalkop tat om tak po hi ne kan thiam lo wa ro chuan kan la kalkop tir thei me lo chu ne tu te nge lom chunga rong bol thrin pakhat na chuan lom chunga rong bol thrin te chu pathian tri thil ti kha chiang tu te an ne an din mun chiang taka in riaten lom chungin lal pa rong bol thrin pathian thoin kan din mun chiang taka min thil chu chandam ngai chatu anaboral na kalmai tur kan niti hi ani kandin mun hi ache khop mai ma se pathian mang ena wangin boral mai tur te chu chan chuwa kan ni a hei chau po hi lom chunga lalpa rong bol na thamatling ani mi hring chuan chatu an dai thil kan in pe theilo sum po noi tel in pe ma ila kar lo aral le mai thin pathian in min pe kunun na ero hi chu chatuan ada eni awalomum em kanchan vohi ahlule mai pathian in polanun ati danglam saka adin munchiang taka fia in keyatane rozong nun hi kristani thi po hlong na ni kan nun chuan lalpa tan kan nunga kan thi poin lalpa tan kan thieni anunga ti chu anma ni tan an nun to lova an thi aya thia thole tan chuan annun to zok na tu rinani mi zong song thi ai na thi ni atia achunga pathian thil ti a khe chiang e ema ama tan nun har ati to wa lo takin rong a bol te so kani pani na achuan mal som na chiar thiam ten lom chungin lalpa rong an bol thrin habaku ka chuan athil hlu tak tak lak bo fekin oma se kalom se lang ala tifana ni kha vokhrilen lai khan pa pakhat chu a vokhul jinga pakhata thive a avui e emoya achana sei chu an in bul moya vok thive lo om kha amu khan avui lo ni a vok dang po an thi chuang lo lom na hi mal som na kan don khir dan a jer hi alo ni thui don khop mai puja dol khanha thiala chu kan kil ho lain ke zo ta pudol pathian laka hian vui chang inei chinem katia ani chun ol samte in kalawui ngai mi alo piang non le don po ne lamit var hi ka than po ka ring lo ka mit delawanga pathian mal som na ka don hi chiar sen ani lo ati dai mai ani mal som na kan don hi atam lam ani ngot lovin ka khe then then kha chu sum tam ta kan don po in ngai an nei mai ya then khater o chutlem ten don po in lom e e bane mal som na chiar thiam le chiar thiam lo kar ala then covid 19 se po in min noi lai khan oxygen om lo wangin mitam ta kan thiani kha voina kan thok chu le kan hep lo zo zai te hi aman chu donila avatam don em dam do ina han kalila ketan ngai kutan ngai nar zai ngai dam chu ka atanga cho ei to lo tur te dam chu nga jun sia ngai to tur te dam chu nga mu thei to lo tur ten oma voina hian nang le ke chu kan la ei theya kan la mu theya tui le tui lo te kan la ria zana kan mu hil de ra jinga thobin khuwa kan han mu thei le moya kan la jung thei bok te hi awalu em pathian hian kan ta na thil min ti sakhi chu thamani ti chung hian then kha chu pathian ne na kan la vui fu thrin vui ngam tur kan ni la woni mal som na hi chiar thia mi la chu lom chungin lal pa rong kan bo nge yang a pathum da chuan har san na kara po lom chungin rong hi bo je lang u nehemia ten kul siam thak nan tho a an bo e em la hian phiar ruk na har san na tam ta kan to ka an soi thai thul siam that na thul na tham har san an to ka ni voi khat chu ono pha ya chuka in bia pui turin san balatele gisem ate nan ran so ma ne

Hi hier kach vali ai zol ani dona chuan pathian fakna hla binsi bi lal binsi bi lal thang lia ni sakan ngai thlanga ipen chhuakang ti la ilongai thlang u.

Hiki ka shwani ai zola ni tuna chon pathian fakna la sangli an thanga le RTC la do omite sakan ngai thadona ama sain RTC la do omi lo zainga min pe lul su ti hlarun sang.

pathian fakna lagan ngai thlak masak zo kha wansi pai lady ti ti ania ron sa tu kha rtc l do minia do tu thisin wanga ne na ti lai ro khachu sang lian thanga sakane ole tuna chuan isu kamangai chete la rtc l do mi sakilongai thlang u

Kan lang ngay thak masak zok buay na ko velti sa tu khazar zok kimi niya do tu ashing ngun party lai ro kato Ronald lalom suala ani do na zwan zakam na tharao ti lakan ngay thak ngalin dalal rin thuang in ron saang.

Tlarau tiang lim tru rau nun nem di lak ngay lak tak. Sa tu ka LED notice yu pisi leng koma niya tu na chuan sila nun tara le bolten kovel chua sanila di lan saglo ngay klang u.

Hei hi Akashwani Aizawl ani. Tuna chuan zaire mawi hun kan hmanga nga. Kan ngai thlak tur te chu rual than khu ma chak chuak vilal du sangi le Alice side nga ten pathian fakna hla. Anon sadol ani kan ngai thlak ma sak ber tur hi nang chau lalpa ti. La rual than khu ma chak chuak sak ilongai thlang u.

Ni tinin ka ngai che ti hlarun sa tu kha Elise sai denga ani ole tuna chuan imal somna ti hlakan ngai thlangarwal than khu ma chak chuak in ron sang.

0: kan
1: haa zel meya
0: shal thwa preservative kan tel khan mo zan zan khat kan real kan thun hal top lo mo
1: zan khati khan a a botola thun hal win in la ri phota chemi zo atuka te
0: atuka
1: in thun ta ani le khami kha preservative in tel nu khan in botola in lo da ta khami a mel a moi reng hun chung kha in tiang angare vel me nya
0: an soi da na hi chuan mo kan he nge kan scientist wo chuan in tharuk khasari hi a ve ngan tu preservative kan pol hian mo
1: ani chu a dai re ve ang reng
0: thong ve tu dai re ve tho ma se e a pol hi kan pol tok lo do nge tharuk veng kharuki venta se a eng a that that a tharen thawanga maro jo aronga kha
1: a mel kha
0: o a mel ber kha
1: o nya a mel hi a moi lo thina a chunga hian a tuifi mangte hi oma then kha chu a hnuaya a pole phuta kha ti ang te kha na oma mo in hi a cha om lo ve deu thina lo ma mel a moi lo hi chuan cha chu chu
0: a sen khui zela mo lo om rei lo tok to hi chuan
1: a chu chu sun hlu tui sor chwa dan chu lo ni ta a ani le sun hlu oil kha eng tim nge a oil kha in lak chwa dan a tak kha sha ta cha kum ne ta ni
0: nia sun hlu hi hian ama hian oil tak tak ti meng mo kha tia oil han ama hlang to pa hi chon han sor chwa tur hi om lawa amu wa hian chon tle mo um ve an tia ma se khatia ang shal chok tur kho pang kha chon ati thailo sim sim ta ni angai na om lawa chuwang chong kan scientist te hemi ke vi ke kan scientist te na amun ti pui ve kan ta tu na oil kan ti po hi sun lo ka dikhang kan her soma sor po sor mi alawin olive oil hi phai mi min cha sakta a galon topin mo dikhan a barrel topin chu zu kan in sema chumi nen chuan chumi e olive oil chu klem kan til ta khami kan sun lu her dip kha chumi nen chong tia kan chaw fin ta chuan thaka chung kan up top ta ni thaka chung kan up nuwa khan a oil chu lo chuak ve ta oil ti meng khami olive oil nen khan mo chu chu kan e kan sor le a tam takhi chuan ti hian an khai thi thor ta ke ni chu kan sora khan nge atui a oil ni lo ko khalo umbe thota ni su su ge sa hian asi min ka chuang khang le vek ka chuang ral vek ta khami oil ni lo ho zong kha ka chuan oil hlang kha alo chok ta mo hau tak lu tu ka hau tak po hi a to po to keni oil
1: a oil kha tam vak mel box si lo tam chok tor kha ani le asun lu kha a oil in lak chwa don chan amul le ataka kha in a kichip vekina
0: kan khol hian amul amu hi her som tel veka mo
1: a vine de chan olive oil den kan in han tia ri phot ta thakhat vel ani chu a hau tak ve don ni chu
0: hau tak lo
1: top han na yang han tia tur khan mo ani le anting he e impact chwa dan hi nangma ni hianin ti hianin inva chwa puya tian motorin a do sang sanga te in vokal kwal puinge e anting impact chwa dan kha in shal chwa dan kha
0: tian tu na chuan chu stock point kan ne tang chuan stock point a kan thon tha top ta
1: e
0: ti chuan ani in order an mong ang khan ko pui chung te ka chu attention deliver a deliver ngai lo chi te polo ma tin khodanga hi chu sumuan thon thin tin dora khwan du khwan lam tok khen om de reng bok ta ke tp pol ho phei chon du khwan doran zula tok ta mo in lo na na
1: ani chu ron bia ka rong kol che wa chumi za chu kan du ti khan a thinglanga om tan pon sumua an an thon ve ke box ya ava cha ve
0: so ta sangau ti te chu sai ha bul thagin sumua kan thon ve
1: ani chu anin in phone number po ni kina soi tel nge ngai do ni chu a ngai thatu te pon i azia na tur mo the wind ring lock sala ni kina a top lama e an phone number te po kan ron sei lang donia ani

0: Det sun hi e zon na tan atlak ti em chung ko enge rin the tur ang athok chuak the itim adang thok lo no
1: pe ke ni chu e zon nan der chan kan mang chu nia ama ro chu i mi nan ti ti ve ti wa ngot ti ngot chi hi chu ni lo ka tia achan chu a hral chuan lam hi a hral chuan lam hi ke ma ni lam ponina kan boy pui pe ya advertisement te mo kan ti that pe lo chuan mi nan ti wanga ti ve ngo chi tu
0: ka ti na te
1: o ti na tak tak tel lo pe chuan mo ai tu na pe chuan kai pe chu ti hian e ana zong zom he ka khoi tel ve ka a packing zong zong ka ti ve ka boka tai ma ka ngai khori ma ngai
0: o ani chu ani le in khol nei te hi in du thu sam em tu na in man ro nei te hi mo
1: du thu sam a kan nei to kan ya ma ro chu nei thei ila chu kan du thu su sam mi alowa e sun lu bi ka phi chuan e khol dang amu her ke lo amu a sana chuak ataka chuak bo hi omani khang te khane thei ila chuan e aden thum aden ang chi te a powder te po du to ka tui le tha in siam thei ta ni ai chu ka i ve thin ma ro chu ti ngai na nge tun kan din na phe chon om ri si lo wa heng ai khol tha deu ti chu nei ve thei la chuan
0: o na po kha nge how to deu nga
1: o tu na kan kholi chu te thama her po hi ni khata hian atam bera quintal ni do tlemba kan herman lota e khol lian nei kan thian ten khate chon an nei ta chu amu her ke mi alo a sa na chuak ang chi te po an ni te chuni khata quintal li quintal nga te po kham khol te chon her te ta ni tin a sor na o le ve cha ka chak te lu to tu na pen e kari ru chan an ngai to chin ma ro tu tu na pe chan hi kan tin mun tiang hi nia ma se pathyak zara kan damanga tin tun sarkar a pe chuan he tiang kot na thok tu te tun an sarkar pe hi chuan
0: ange angai tu angai pena ben viawin ka sia ni e
1: hen te po hi enge ni be se le sang tak te chukan nei ve ringa ta mo
0: ha ha han a chaber ang kha han be se chho be se ko ti le te ro ani le sun lu hi enge in du khop mo in dai khop ang hi in mu theim
1: mu e du to ang hi achan chu mulu tuk lo achan chu ban lai phai hi sun lo sor kan ta ma kan in tram chwa ve ni
0: e
1: tu na hian tun tha october a phei chon ban lai phai me hi chu october po hi a e chung po hi om to karing lo mo nai pai mi pu ya so to karinga atam to lowa khodang he khodang ami kan son khom le nga nga te han khodang a
0: khodang dang a te
1: ti bung sung ami te
0: e
1: kan ki ta lung pho mi te kan han la mo
0: ani chu ma se khodang ami te tan po khan mal som na lo ni ve le ze la nga ka te anga han chal te a lo ma han chal te ka chu mo
1: to na nia du to po mu ila chu sun lui akendi ya veka siam thei silo atuya tam ai akendi ai tam he tuya sorangai ta ni asun lu pumalo te chon mo ada thana kan nei le chon silo kha chuan sun lu mu te maila te ngai na om chong ada thana om chon silo chon mo
0: ani vele ze box ya te ro
2: kami thak ta kha sun lu le thei tui song bol dan chung changa kan radio palain pilal than thwami not van lai phai mi kum na ani

0: Ê, nào hiền, vẫn lâu chẳng thấy mi. Lê Phê đi rô rê kì mà. Tên ô mong à. Tên group B à hiền, Isabella, lâu râm hoa kì lệ. Lâu thật kì mà tên. Group C à hiền, PC lâu rô giam bùi lệ. Gilbert kê mâu sổm tuông à tên. Ông mà nì. Căn point scorer hi, PC lâu thần bùi. Anh ý à. Time keeper, dâu thần kì mà. Tiếng chân hôn cân đồn mang đồn anh dỗ nó bạc hạt hiền point xóm dễ hạc bù đồn anh tin dỗ nó cân dỗ ta cái dỗ dỗ chiếc ạ cho ngọ sẽ khen xóm chú ngọ ăn chàn măn lâu chuan time kì bà rin bèl ả rồn mẹt rùi ạ ngọ ạ mẹ tổ nua chuan sẽ lệ bộ ni ưu lạ rồn chàn khá rèm tí anh tổ đồn lâu ani chu chu lo khre ma sa ila tha ange tan sei ta kan khan bible bu pum pui a tang in zo na kan in zo don ani a har viu the ya har lo viu the po ni se sunday school senior department vel zir lai in ni mela sunday school a tam tak bible thu in zira chung chu in tang kai pui le tu ra kan ngai ani ole zo na masaber kan in zo tanga group a lo in ring ula in zo na te tiang hi ani e thuthung lui le thuthung thara bu engzar nge om chak the mo
1: thuthung lui a busom tum pakwa le thuthung thara busom ni pasare avain busom ruk paru pau
0: an chang dik ani alo bom le mai tuna chuan group b inam ring ve thung ang o group b te in zona he hi ni ang mi ring ma saber adam ale evit khan fa pa pa ni an ne ya kha kan fa te kha tu ting en ming le e vi le adam ate fa ming pa ni kha
2: kaina le abela
0: kaina le
2: abela
0: abela ओ अधिक अनि ग्रुप सी लोइन रिंग ले उला इन जोन तुर छु पथियान इन नोवा लोंग तुक तुरिन अतिरा तुई लौले ले खान नि एंगजात नगे रुआ असुन नोवा खान लोंग तुका चवान तुई लौले ता खा तुई ले खान नि एंगजात नगे रुआ असुर ले
3: नि सोमली ले जन सोमली
0: ओ ni somli le zan somli zet rua asur ani ole a b c ten in zona masabel chin chang thei thewa lo om hle mai tuna chuan c kan zo masabel ve le thuang group c te lo in ring ula a hin zona tur chu ni ang abraham fa pa thutiam fa kha tunge ming le abraham fa pa thutiam fa kha tunge ming group c
2: isaka
0: oh isaka adik ani tuna chuan group b te in ringmo in zona he hin yang pathian in ai kukta atanga israel fa de shwai chok tura ti kha tunge le
2: mosia
0: oh mosia chang di zel mai a tuna chuan group a in ring ve ang round ni na jaw na tur chi ani group a bible la zol nei tra bil anti kha tu nge kha zol nei tra bil
3: zol nei jeremia
0: zol nei tu mo
3: jeremia
0: jeremia mo ra di ke o di khan zo na pa ni cheu kanin zo ta in la shevek maya tu na chuan group a rang kan kal le group a tangin hay in zona turan yang group a te ring ring mo iswa zirtir mathai khan enge a tho thin kha mathai kha eng timi nge ni te po ti la adiko me
1: chia khon thin
0: o chia a khon thin ani group a chang ji ke kuna chuan group b in zona te tiang he ni ang tirgo pola hian korin mi te voi engzan

0: li ve ve ani chuan group a na la thiam veka group b le group c in pakhat ve ve an chang dik lo hlo ani mar thre in le pel na hun ra tama tuna chuan izo na kan in zo zui le nga group b re kan zo tang group b tang in group b te in ding em Jacopa, ti hi ek ti ne ang em ziele Jacopa.
1: Bum tua.
0: Jacopa chu. Tumo?
1: Bum tua.
0: Oh, bum tua. Ang di klo mai le. Group B, Denmark, point an bu bil le ta. Tuna chuan, Group C ve thung. Group C te. In zona, te hi ni. Mesia, thì hi nghe ông gì à xây thêm ô mẹ xia thầy lâu thì mô nghe về ô anh ấy xuân sẽ lâu gần ngay à anh ấy lệ group đang ở trang khan cần cho tất cả point chín một chuông lâu mấy đón nhà hay chú rõ nè in zo na bil chaw kan point kan pet don si cheo chu wang chuan in lo hriat po in a tha point ro chu kan in pek bel lo mai don nia me sia ti hi nge om jile
2: sia ti
0: mo o aman lo mo mem group a la min an chang the ya ama ro chu point ro chu kan bel don chuang lo ani ole ti khan group a ni mo kan pa group A te in zona group A te ngi ru o bethani in seng ai bethani ti hen seng ai em
1: o sar
0: seng ai lo mo ani chuan a om zia point ko seom lo ve bethani om zia sem se lo lo ani mo ani le group dang b le c tang khan bethani chu enge om zia leng ti nang em le
1: tum thein mo anania in
0: adika kan pom mayang tuna chuan group a te kan i zo leng a chumi ma in bethani ti chu tum thei in emo anania in emo ti nani tum thei in emo anania in ti nani chu ho ole group a te kan zor liang group a in zo na hi ni ang hosana la kho mai hosana lal pa ping lal lo kal chi ti te po kan tum kau ni kan soi chin ka ti ro sana ang tinang nga ile
2: tuna chandam ro ka nge na che
0: tuna chandam ro ka nge na che ti na ni van cha em group b te in zo na hi ni bible hian philipa ti hin sengai group b te sengai em sengai mo ani le engi om zia philipati chu eng ti nange philipa time to pa philipa ti chu ani le group a le c tang khan philipa ti chu eng ti nange le
2: sakor ngai na tu
0: sakor ngai na tu ti ani kan mi pa ho po sakor chu ngai na view mai the ni mo ma su philipa chu ni ve chuang lo wa philipa ti chu sakor ngai na tu ti na ani tu na chuan group c in zo na group c te jacopale johana enge om ziele
2: Kau pun.

0: Rifate.
1: Oh, copy rifate. Copy rifate. Tina, Jacopole, Johanna. Tichu, copy rifate. Tina, Ani. Ole. Tuna, Chuan. Adanka in Zor Liang. Group A. Zor Liang. Oh. Group A. In zona tur chu group A zona Ebenezer ti hi nge om ziele Ebenezer
0: Hei le, chen hi lal pan min puya ni.
1: hei le chen hi
0: Lal pan min puya ni.
1: oh lal pan min puya ni andi chang di khap mai hei po hi la te po Ebenezer ti te kan sa a tin dam do in minga te po hi aizola te po dam do in minga te po manga ni kha chuan tuna chuan group B ve thung o aom zia sai tho tu ra ni gol go tha ti ngam zia le group B te
0: Luru mun.
1: oh luru mun te po antia adik ve tuna chuan group C te in zona hi ni ang group C te zona Jehovah Jireh ti hi kim sinh ai sim sim sinh ai
0: Kim
1: oh sinh ai mo ani le ing ti nang e
0: Lalpa ta nga ngay tua ani ang.
1: lalpa tlanga ngay tu ani ang lalpa tlanga nilawin lalpa tlanga ngay tu ani ang oh chang dike thiam le maya ole tu na chuan khoisan dang deu akan kalang adik ber kha than chuwa tu ra ni sei tu ra ni adik ber in lo thang in lo soyang group b kan zon masa ber group b te isua zir tir zat chu som pakhat som pani som anni ai ben ge dikle
0: Sompani.
1: som pani oh adike isua zir tir zat som pani anni tuna group a te lu jing ro oh lung puya changa tui wa chuak tu chu a lung puya chang khan tui wa chuak ani tu mani khan chu chu Joshua Arona Mousia atu ber nge le
0: Mausia.
1: Oh, adikani Mousia khan lungpui atangin tui avachuak ani. Ole tuna chuan si te group si te in zona hi hi niang Jerusalema pathian biak in temple satu ka sai no leang Jerusalema pathian biak in temple satu chu Solomona Davida Josepha Solomona, Davida, Josepha.
0: Joseph.
1: Josepha mo. Niem?
0: Oh.
1: Oh. Ay, hindi lau lau may. Solomona, Jok ha ni. Solomona ka. Patian biak in. Temple. Jerusalema. Satu ka. Ani. Ule. Tuna chuan. Group A te. Kanzor liang. Group A. Hei yin zong na turcu liang. Patianin. Ithil ti theizia te kasria ivo hek lova ilum hek lo hi ivo emo ilum emo ka du ani ati te chu in sema demo ithil ti theizia te kasria ivo hek lova ilum hek lo hi ivo emo ilum emo ka du ani ati te chu sardis laudike philadelphia ko santian ni eng kau san bir khang e kha khatia pathian ni nati kha sardis laudike philadelphia
0: Philadelphia.
1: philadelphia mo philadelphia intia cha e maro chu a cha na dik chu laudike kau san hote anni atuna chuan group b in ring mo a zo da chue hi diang uluk te khan lo en ula longai tha ula stefana paula philippa chu lungin andeng luma

0: Group C te in zo na hi ni ang group C te zo na ke le ka chung te ro hi jong in lalpa ro ni kan bol do ni ke le ka chung te ero hi jong in lalpa ro ni kan bol do ni ti tu kha tu nge kha
1: Joshua.
0: oh Joshua ole adikani Joshua Khan sekem huna Israel ho jong jong akau khong khan he thu hi sui ani thuro pui tak ani oleti khan kan zona te kan in zot zo a zona som cheu kan in zota kichuan khang zona som kan in zo atang khan point full mark kha zona pakhatin som zela ni chuan full mark za in nei ti na ni tuna hian group A B le C ten point a mark te po ti la poi lobe engjang gen bu kan scorer khan han puang sela eng group nge tu group nge ti thaber kan se theyang ole kan point scorer kan point te sia puang turin lo so mang
1: Group ABC an mark mo dan so tiam hini. Group A in awa in mark za. Chuan group B in som kwa, group C in som kwa ni.
0: ole ti khan group A in mark zan hua an thiam vek ti na ania chuan pakhat na ni in group B le group C ten pakhat ve ve an thiam lova chang dik lova som kwa ve ve an hua patni na ni ta ni chu B le C kha oh alo bom hle mai nang niang rual a chuan Bible po in se hle mai alomam tak set ani okha sung kha Bible quiz anon hman thei te chu ni
2: tuna kan ngai thak tak kha Bible quiz ani a hunon mang tu te kha el chuan vora le no pang te chon pui high school aizol ami te anni chu ti zong chu tun chum no pang te hun kan man ho thei chu ni le ta Akashwani aizola tanga puan chho ani
3: hi akashwani aizol ani hun tlem kan nei wangin hlakan ngai thlangan theodora tein ithuni se ti hlasak ilongai thang

kan ngai thak tak kha chandam tu iro pui zara ti la ania bia te veng lai emu pi uni te sak ani hole tu na chuan ko vela hian mi khuak ani ti la herin tuang hnam tele pol te sakelongai thang.

Jerusalem ti la kan ngai khak tak ron rim tu te kha aizol veng lai ka ushan zai pol te anni ole tu na chuan zai on pathian kho pui ti la kan ngai kha anga leitan ka ushan zai pol te nanun remang.

0: tun tum thalai ti huang a chuan thalai te le media rong bol na ti thu pui manga thu soi kan ngai thla anga hun ron mong tu tur hi chuan le na thum pui aizol ani tuna ilo ngai thlang
1: tun tuma hian media le thalai te rong bol na chungchang kan soi do na kum zabisom ni pakhata kam chuan chho me ka hian he hun hi thalai te le media khovel ti in kan soi thei aw me a chan chu a chelam a thalama thalai te nun le chet dan hian hong ade ilen em em awangin media hanti hi mizo tong ang maya kan man awm zia po rilfia emo le elin ker ngai lo khopa kan ria chian ania atoi jong in media chu heng television telephone radio internet ig fax telegraph chanchin bu le khathan le thil dangte manga in biak po na hi ani e kan ti theng tun khovela phei hi chuan social media le thalai de rongbol na hi in zom tlat ania wa

Ngin kan hman thiam le thiam lo hian kan hmalam hun tur a chelam a thalamin a hril thui hle dawn ani media tang kai na lam tle ma jong lo thiri la khovel ma son na finale riat na chak takara kan len lai hian a bit takin thalai tele media in lai chin na in kung kai na hi alian hle ya kan kut pha atangin khovel le lam chan chin le thil thleng te kan thae thei mai nilovin kan muhal jung jung theya in biak po na information ati ol sama hun le tha sum le pai senator tam taklaka min veng him ani chung kwa then le rual chet ni that ni thila po in sri tir na poi mo tak ni in tangai em em ani jirlai le na zon kong pa po jirlai te tan na zong te tan chan pui tu kut man ro poi mo tak kan ti the o me sarkar na mai ba ka ei zon na kong sang sang sum do na business lien tak tak thlengin hlot lin ra bi min ra tir tu ani social media hi a tha zonga kan man thiama ani na turanga a thalama kan man chuan dir musang taka min din tir thei tu ani kan ti kha artificial intelligence ai kan ti te pu google te ale thil dang te hi kan man thiam chuan kong tin renga hlot lin na min ruai thleng thei tu ani wa ngin thalai te hian tun generation a tun huna hian a tha zonga kan man tang kai a poi mo tak zet ani chuti rual in media social media kan ti te hi a tha lo zonga kan man chuan thui tak ngong ani thei bok awa ngin kan film khuranga ya kan man thiam lo chuan tha le hun rulawa kho ral na zirlai te tan zirna hun abo bo theya rong bol tu te tan le rel ru taksa tharau thengin song noi na a then thei ko san thengin a tur pha thei bok ani chang kan na le ma son na ti thuan op tu man ru a chang thei bok annual status of education report sang ni som ni pathum mizoram aizol khosam ruk an survey na chuan kum som paliato kum som pariatin an mang na sabera hei hi tuna po hian aladik rengang ma se mandat ero an thiam lova online service trang trang thiam an om manglo an ti ni tin ripan sinan jir chian na la ya po jir lai za som le le par an han jir chian na chuan ni khata dar kar li ay tam an manga za som sari pathum vel an mang ti na ni chu khovel zau zo gram dang thirin social media mang tlem ram chu japan ram ten ne ni khata min som nga vel do bor chon manga South Korea po hian darkar khat bor vel an mang ari an mang tem hle an social media mang tamram Kenya te darkar thum darkar li don an manga South Africa te po chutiang bok ram re theile nu fual ten an khoina sa an ti ram chang kang piangin an khoi tlema na an thok na sa a an chang kang zel ani an ti ni thalai te hian social media hi imang thiamong u kan man kan thunun the mishen ku chuak tho ani ya min thunun in thunun tir lo vela ke ma ni jo khian heng social media kan media man ro te hi kan thunun tur ani ang kan rong bol dalai khosak na tam tang kai takin mang thiam turin tan kan lak poi mo ani hetiang athlen theda tur chuan a hun le a mun te kan bithia thiam po a tha ang media mangin mishing te hi mun jim zo global village a min chen tira kom chak kom thlang pa chunga thil thleng chu thenom ten thenom khoveng in kan lo the thuai thina chutiang de chuan a kan ram le nam khotlang ko ran thleng in media hi a tha zong in tangkai pui zong in mang thia mila tun chuan mai thir lovin chuan thar next generation thir chungin a big takin thalai ten ngai tuan tak tak iseng o khovel ma so nain a ken tel ani to wangin kan du emo du lo emo a khunin min nan miao awangin social media hi kan nuna hring nuna abet lat to ani among thiam tan mal som na ma son na mi mal chung kwa ram le nam khotlang thengin din ko san rong bol na thengin din mun sang taka min hlang kai tu ani theya ani me bok ani
apang thiam lo ta ni ro chiat na har san na then tu

0: atang thei bik takin mizoram a social media hi mivan tlangin kan man tam ber kan man lar ber tv whatsapp youtube ig han en hian kan tang kai pui tur ang a thalapai ma in kan tang kai pui tur ni lem lo thil mak dang dai tin followers le subscriber kan nga thei tur lam angai tu a zong ma ma in kan mang dewem o ati thei chu wangin thalai te le mithiam jok ten kan ram le nam khotlang chung kwa mimal nun thlengin kan sot pui tur lam thirin social media hi rongbol na man ruwa tan kan mang jok tur aniang University of Michigan zirchian na research ane achuan FB Facebook khoina sa hi annuna hlimlo na ro tam tak annei ti mu chua ania kan rama te po kan riat ngai lo kan riat thar depression lo na sa tal tuk te hi he internet te FB te kan khoi ra sat wang he nia nge antia adik po ka ring mi ring te hi kan mu le riat en tam piang hian kan ril ru ngai tu ana sukhe khengin min thununa kan nun atidang lama riat lo hlanin chulama achuan in thunun man lovin thui tak kan lo tlan man thin ole kan thupui media le thalai te rongbol na hian mitin min khongowa ngin atha le dik kan tang kai pui thei tur ngai tua chungin media social media man ruwa te hi ipang tang kai thiamang o
1: tuna kan ngai thak tak kha thalai te le media rongbol na ti ani a hunron mangtu kha chuan lena thuampui aizol ani tuna chuan mizo thalai tele social media ti thupui manga thosoi kan ngai thla anga hunrun mangtu tur hi lalthafam kimi tanthil aizol ani tunai lo ngai thlang
2: chebei ule tun huna hian thalai tele social media ti mangin hunre laute kan mang hau dona a tunai khovela chuan thil pui mo tak pu ani a nu le pa ten kan tu le fa ti ning khong kan sha chen le zol thei nan te e le chalai ten ma ni kan lo in chi ka kan lo in te thiam thei nan te a chang kai em em do na e hun rei lo te ani do na wangin a top thenga mi lo ngai tha sham sham turin kan in som nga le ni ole I han chen hal mop mop mei la instagram te whatsapp te facebook te le youtube thing hian kan nun hi ati him em em mai a heng te hian in thilati thei zia chu kan shiat vek chu ka ringa maro chu e kan shiat chen le zo zol zok nan international shang shang I han pe la ama sabera chuan kum sang ni som som pare ta election kha kan la sha em mitam tak chuan in kan she to lo mai thaya e kan lo shiat lo kan lo shiat lo ni pon a om lu tu ka ni ama e ro chu chalai ten kan thai hi lo ka ri ne ro chu thil ba kha de ni sa shang out support chaw ngau ti khain kan la sha em ka ti hun lai khan in kan thalak e ate kan sita sate arem le rem lau khanin sashang out support changau tikha kan man chwai chwai thom kha e mizoram po na kan om lai ni ke ni po mizoram po na chang po khanin kan lau ti vena sani ti chwanin e chemical tlang khanin social media thil ti theina chu alang chang em em ani e khatia social media te kan han in ti pura chalai ti ho ti chwanin kong ti hial te kan han zo a ni khatyang thil awang khan pu sa shangkan kha e engem zote chung athil minti kha adik lo ni a kan ngei awang khan I khatyanga I ma kan han lak ta ka chuan a ama po kha transfer ani pha hial ani chuti khop chuan in social media khan thilati theini kha thil kha mizoram political history a chuanin a hu hawa chalai ten social media ama kan lak na masaber pol ti ila kan sui sol ka ring lo ti chuanin entina dangi hanpilila kumsang ni somni pakhat aron in hera july ni somni paruka assam e nena kanin rina a wiring tele leilapurnita in kashia khatyang hunlaya thilteng kha e ihantar lang le donila e instagram te twitter a te khan enge mizo chalai hauchu ramle namtan ti in assam shot first ti kha kan han mang tak tak mei khachu kan e vai u nau ten ti meila ai an ni hi bot sin enge foreign in an pui ni hi bot an create an siam sakani hi ti in hai enge fake account kha foreign lamin min siam sak ang hial khanin e min swa ta ni kha e khati hun lai khanin enge social media mangte pokan lo tam ta ka wangin e Instagram te Twitter anga te po account nei lo hau zong su khan account te kha kan siam thara e ramle nam tan ti in a some shot first kha e kan mang swai swai ni e khang te wang khanin Mizoram chu enge kan du chuan e kan lo enge social media anga te point thil kan ti theizia kan o ka te kan thu sei du te hi kan soi chwa ve theizia kha alang siang e me me chalai te po kan in thurwal tlang a nuam te po e kan ti hlomani ti chuanin tun nai thil theng e enge tun mani lok KGP general conference kum sang ni sum ni paruk sai to ala thil theng te pokha en soi langila ka ti hun lai khanin chalai rol thar mi pakhat chuanin enge akor athom no nei ang angin enge e achian te ta ho in ti mei te ang e ka ti khatlai muna khan pathian fakle soi moi turin arun kala ti chuan social media a ti khanin khatyang pathian a choi moi lai te thinlung le ti tak se ta pathian a choi moi lai te kha e han mutlang lomani a ama khongaya enge chenpui du haute khanin enge ti khanin e social media kaltang khan chenpui na tam takha an pe chur chur maya khatia ang hun anga te khanin thil chati du tan khan thil chati na hun kha aron in hongani e chutiang sang sang e te chuanin alan tir chu mizo te hian social media hi thil chati nan kan mangna sa a chul chuan ram le nam ta na pen chwa po kan hial lo ni di kha social media mani om hun changa ti thaya pe chuan kan chang na se thailu tu ka ni kan chang rual thailu tu ka ni di hi e a shet em em a social media chang kai na chu khang ba ka khan sei tur tam tak e a omanga e ke mani pun kan shet karing chu ti rual chuan sa phawin two sides of the coin an ti ang cha ale lam zong taka thir chuan social media han chat lo na nasa taka neya chu chu sui mi thiang lo ni a chu thil chu ani tun huna hian in ke pon ron sui ka du chu the times of india rama newspaper lar tak chuan in e mei kha khan kum sang ni sum ni paruk thamasa lo khan in reporter on di chhuaka a world happiness index report e kum sang ni sum ni parukina e enge hei hi e kovel aram changkang te e changkang khe lo po enge e kan enge khovel ram shang shang te e an mi pui te hlim le hlim lo an nun kho chat le chat lo te na ni hei hi e khovel ina kan man ber le kan enge kan ngei pui mo e enge hetiang report anga chuan kan thil ngei pui mo tak po ni ti ila kan sui swa khe lawang e chu report chu e manilo ka ti chuani a ti chuan thlama sa khanin e times of the times of india chuani enge anrun ti chuak ani chu anrun ti chua chuanin e thilpui mo tak tak anrun ziak langa chung te chu i han sui lang do nila e world happiness report chuanin anzir chen na chuan chalai te social media abik takin dar kar nga ayetam ham mang hau hian an nun hlim na hin sa takin atlat niyama ni ti kha anrun tar lang ini kum upalam te ne na e enge chalai tunlai chalai social media mang tam te le kum upalam te hi an hlim dan hi te hian kum upalam te hian an hlim na an nga zok chalai social media mang te hian e enge an hlim na hi atlan niyam na sa zok ani ti kha anrun mu chuak khat mai ni e ti chuanin an run he thil an run zir chian na an run tar lan li a chuanin enge algorithm base anti a he e short enge video toy te Instagram ate YouTube ate Facebook ate tan han muanga enge te re lo te second re lo te e video ani ati swanin hai ka khami ato phuna chan adang tikhanin kan han scroll kan han en lezel thaya khatia ang video e ang te ti chuanin kan thala kan post sa anrun like te kan status an post anrun like te hetiang thil ho hianin e kannun enge kannun dan phung hi angong ani ti kha anrun mu chua kani angong dan su a chhalo zong in angong ani ti khan run tar lang kher bukani heng i report hi mithiam tak tak ten ram shan shan anzira changa e an mu chu ani a kan ngai dan kan ron soi ri ngote ni lo kan ngai dan anga po e social media han nasa takina hong dan su mizoram chunga rongot po kan mu thiam ani maro chu kaini ngai dan ron soi ri ngot khachu enge e zir chiang kan ni lawa wang khan zirmi te enge khatyang lama zirmi te kan ni lo phei khachwanin e rin tak ani mt kha asiat lawani ma se hetyang world happiness report kan ti te un ina report an ron ti hitsu e enge uluk taka anzir chian mithiam tak takina anzir chian anron ti lanani wang hendik lo thei lo ani.

0: di kha i soilana chani chutiang ina atarlan chu social media hen ngong hi anei chalo emmani chu tak chu ni mizoram chunga po hianin i ron soilu ka dua e social media hi I kan sianga e thokhat lai phe kha chu I central lampang khanin anron soilang hialani mizo te hi mizo chalai te hi I gaming pakhat sai chu tia anga chuanin chungkam chalo manan warlu tukti kha mizo chalai te hian chungkam chalo manan warlu tukti kha I enge anron tarlang hialani om sia chu thil chati nan po social media hi kan man lain thil chalo ti nan hian kan mang tam le ni ti kha asia thai ni hei social media a e kan thu soi du dante e dang te hi comment section te hi kan han en sia na kan han bi chian pe chuan kan ngai tuan a su khe khi asia thai le ni hian asia ta enge hei ngoi ro uk millennium cohort study en ti a chu po chu enge e mithiamte e zirna e rin tak tak pakhani a e chu po chuani na anrun tarlan chu kumsom palitsin hawina e enge social media hi anman tam hian depression nei na hi e anasazwal big anxiety te hi an nei na sazwal big e tikha anrun tarlanga e chung te chu an hanzir chan na a chuan enge kan landan te hi social media a thil kan hmu nen hian kan run in te china kan hlim na te hi na satakin a chanyama mani in sit na lam ko nga te hianin e enge e khatyang ri ru te khamin putir ti zong khanin e ngei dan kha an he enge an thil zir kha anrun tilangani chu tak chu mizorama po hianin social media thil chang kang tak tak te kan mu a e kan eat ve a kan nei phak si lawa thil chhalo thil dang ti du na ril ru te min nei pa pha thir chenani a chu wang chuanin social media hi nu le pa ti po hianin kan shed poi mo chu hei tu nang lai media khovela kan om to a in khwa khir te azung sung hi chuan ani lo chen khat pe chuan now om nan te kan mang chen ani chuti rual chuan in dar kar nga ai tam no panga phei chuan in dar kar ni te hi tok lu tu kani ana sa jok ma ma me the dar kar nga ai tam hi ke ni chhalai te po hianin kan man lo hi a cha a e enge ma ni hi kan lo in galo in thunun ve angai ni achan chu dar kar nga chin mangni tin man mang tan hianin e achhalo zong in hunga nei na sa zo ka ni ti kha e report tam tak hian atar langani social media hi e enge hetyang ni ti hi ramchang kang zok ten an muwang in hei australia te e malaysia te france hope chu ram phe chuan ramchang kang tak tak phe chuan in e enge kumsom paruksin hoi lam tan hian e manan khap to pani chuwang chuan in social media hi kan mangani puin mandan chin tok khiamila christian ram kan nia tu na chon za za ram po kan ni to lo somriat le ti ram enge somriat le ti percent chau kan ni to e chung kara chuanin kan rin na te enge thil chati nan ti kan mangani si lo hi chuanin mang tam lo vila ma ni te in thunu nila a chan chu kan ngei to an su khe khi social media hen na sa takin hong theya kan rin na lama po hiani na sa takin hong a nei thei ni chuti rwal chuanin enge e kan chan na tur kan zir na lam te hi e kong tam takin a ti boi theya wang te hianin I nu le pa ten kan fa te kan tu le fa te I veng thiamila chalai te pon ma ni I in veng thiamila I kan han soilan du em so dar kar nga ai tam hi azir na khami I dar kar nga ai tam ti kha enge khami kha specific taka anrun so ye wang khan kha po kha I han soilan ke duwa chu wang chuan inven sham shamang uti kha I kan han soilang du ani e o te hun te tam lo wangin khami chin chau kha tu na ta na kan soi thei chu ni sela I angai thatu zong sung te pathian in vengin om pui che usela social media kan man dana I kan zawai main I film khur tlang ang uti kha kan han soi du ani e kalome
1: tunakan ngai thak ta kha mizo thalai tele social media ti ania hunron mangtu kha la thofam kimi thum pui aizol ani tuna chuan betsi lalrin sangin silfia sen rual ani lo ti le min mangai sia ti hla sak ilo ngai thangu

Ril fi asian ruola nilau tiile min mga isiya ti laaron sa tuka betsila rin sangi ani. Ole, tuti sung tu tuntum chalay ti huwa nga hun kanon mang taiti su nileta a vanlaro di ka kani a kaswani a isola tanga ponsu ani.

hei a kash pani ai zol ani pathian fakna la pensi bilal thangli ani denis la rin moile ruthi civil man pui te sakkan ngai thanga masber kan ngai thak tur hi ruthi civil man puin kafam kimta ti la sakani

Ruthi CVL muan pui zai ni a kafem kim ta ti la ron sa ni kalel pa min nai ti Denise Lerin moya sakilongai thang u

Ijab thoma ilal pa thau ta di thak ani thak ta kha pen CB lel thang le ani sakani ado le zai kan ni thak le tu hi le ni slerin moya ni ya kathiring chin ti la haron sa ang

Talpa chak lau mai lati la kan ni thak ta kha uthi sivel muan pui sakani pensi bi lal thang lianin lalpa mi shia ti la sak lo ngai thavele thunga u

kalung oi na krista ti la e ngai thak ta kabung lin kung le pol ha in ani sakani ko na rol hai la sak ngai thang ta phulo mangaina ti la hung sakanti

phulo mangai na engai thak taka kona role in al sakani npt central choir hai le sak ngai thangai ta harmon dai do ti la hung sakanti

Ingai thak tak harmon dai do ti lakha NPT central khwai rin an sakani kona rol hai la sak ngai thangai ta isu le ing ki ma ro pui ti la hung sakanti

lung oi na mak engal thak ta kha ko na rolin ani sak ani bunglin kung le apol hai la sak ngai thangi ta rul tha la li su ti la hung sakanti

Munglin kung le apol hai la sak engai thak tak kha rule tra la li su ti la ni npt central choir hai la sak ngai thano ke ta ka hausak nalal pa ti la hung sakanti

Engal thak ta ka house of nalal pa ti hla kha NPT central khwai ran sakani konarol hai la sak ngai thano ke ta pathin thu chu achha tak ti la hung sakanti.

kini thak ta kha ila ma chang lal pa ti la ni a van lal sai lo wat sak ka ni he hi akashwani aizol ani pathian fakna hla Ruben lal lun thar nam te lianing pui le frame la ram din te sakan ngai thlanga masabe kan ngai thak tur hi Ruben lal lun thar nam te in chatuan thlengin ti hla sak ani

Gani tlak ta kha za tuan thlengin ti hlani a Ruben lal nun tar hnam te sakani lian ding pui zai kan ngai thave le thunga nga a mel min hmu tir tu ti hlaron sa ang.

Lerem ruat sa ni ti lak ani lak ta ka efrem lerem din sakani kalanto ang lani pui sakila ngai thavele thungang u.

thingsai pastor bia zai pol ten ni an hlaron rem ta khai chap thoma hilal pa ti hla ani chuti jong chu thingsai pastor bia zai pol lungle bazar baptist bia zai pol tele torpui kaushan zai pol tem pathiam phakna hlan rem kan ngai thak the te chu an ni akash fani ai zo la changa puan chua ani pathian fakna hla ke lel cham li ana si luri le rebeka zawin twang hi te sakkan ngai thanga ama sabar kan ngai thak tu hi si lurin kanun hnar kai tu ti hla sakani

kangai thak ta kha cross mak tak chu ti hlania rebeka zo ring kluang isakani kel cham lian an pa hne na ti la sakhilonga thavele thungang u

0: meka kan
1: Mm.
0: loi na kau shan chu Saint John Paul bong ko na ni
1: Ani so alo om le mai ni so rin voin lama te ei tum kau ni ani angin kong tin zo ve min out wal ve em o
0: o zo ve e kan out wal ve
1: anu amem
0: anu am khop mai
1: alo om e ti chuan in hei hatira kan soi tang khanin pathian fakna la thlan hun ani a e hla du zong te han thlang vela
0: ni tinin mangai che ka du ti la pensi sakha ka lo thlang ange
1: ati chuan in amoi dong khop maya ni tinin mangai che ka du ti la pensi ina sakha ni dona e thlan chan te ina yem nge ti chuan in ngalangwai thatura du big riam ta khain yem ti te kha
0: thlan chan mm chu ka nei lova a tuna e la e radio lo ngai tha chin zong zong tang ka lo than sak ani mai
1: e khai ngai tha tu te tan e tu na ngai tha mek tu te tan ron than saka a ti ro pui na ti lo om kho mai ole ti so rin e thian noi chunga kan lo ma e lo ngai tha tu ra du zong zong te akashwani ngai tha mek tu te khan in uluk takin lo ngai tha turin du sak na ka han lan che wo ni ole tu na ni tin mangai che ka du ti la pen sina sakha ilo ngai thang u

0: Ole hei tuna chuanin bong kuan atang khanin ramhlun lam kan ban pheya ei hela hianin i tlangwal pakhat oma ain khom bang ni turani a smart khop maya thila lo lei zodeu chia ka han e kom ve ngal dona ni thiam pa khoi ve nge ini a i ming tle i chena te po kha a rem chan dang kan soira tro
1: kaming chu martin na soi zela ni ya ramhlun nota hian kan cheng mekani
0: I koi bia ke nange i loi o he in khom bang ani om sia
1: ram hun nord presbyterian kausana hian kan loi me kani
0: ani chu ni chu tukin jing lama te e tum kau te choi ve em
1: choi ve lem lo e
0: i chung te tal in au te
1: oh chung te chuan kal lang e
0: oh ani chu ni sa lom ome oh hey ke ni akashwani palai te chuan in du zual pathian fangna la than hun kan mang me ka he huna hianin e la du zong te an thlang vela tro
1: fredian ka boinaram ti moi taka sakha lo thlang pe nge
0: ani chu fredian ka boinaram ti laron thlanga a than chan emo an than sakdu te inaim
1: chan chana chuanin na lusun ko har tur mek tan ka than sak ani meye
0: ngai thatu tura
1: ngai thatu tura ka du te chu hemi lo ngai lo ngai thla zong zong te tan hian in ka than sak mi ro se
0: ani chu ni chu e ka boi na ram ti hla kha kha a than chan te po thakho maya lu sun chung kwa te tan te ron thlanga a tin ngai thatu tura du te po kha kha tiang ngai thatu zi nga an lo tele ni chuan in uluk takin lo ngai thla se adu ani ole tuna chuanin ka boinaram ti la fredian moi taka sakha ilawai thawang o

0: ole tuna chuanin chal tlang lampa kan chho le hreta heta ram hun lama tang khan kan kal chhawa kabula hian tlangwal mel thatak mai alo dinga hei e a na kal tur nge na bang nge khoi lamang kal don ti te a chem pa kho in ma sai ni ming min shil la inge ti lai te te kha aram chan dan nang khan yan sang che
1: e coming to lal tan sanga ania chuanin hei heta hianin helai venga hian nit ya phd kativea
0: ani chu ni so he khai aro bui khop my scholar alo ni rengani chu thian pa hi ale hei e keini akash wani palai te sonen du zual pathian fak na la than hun kan mang me ka e huna hianin adu zong zong la than the pathian la il la du zong te han thlang vela
1: ai fallo bom don ve in zo thu dra la chonin la chu riu thu om chu ma ya ma se pakha chu kha than the riom se tro
0: o pakha chu
1: chonin e tu nai la deu khiwana khian ti la zore ma khian te na a sakle ma pho pokhani bokin ka se ka ka kal khang e
0: okay la la tun lai la la takle lanal mm mai ron thanga zore ma khian te khiwana khian ti kha ron thanga ya than chan ne mo a ngai thatu tu rai du bi greu te ne
1: ngai thatu ra du wa son ya e nangma ni lampang hi an than sak kha zok se win gringa akashwani aizola thok tu zong zong te ta hang kalau thanga
0: e kai kalwan lo tak e
1: chan chan a chon han soile taila hey pathian thu te mishing nun shim shim a hi chonin a la thuwa khan misol ngai damte ti khane bera misol kan hi kanin share reng ngai ka sia a mishing nun hi a ha dam na turpon misol pathian mo kan ni kha kan share reng kha ngai ani su wang sorin e misol kan dia mai ra su pathian ina a khongai na zara nun thar du om kan ya wana kan na chodona helai le ai nom zo ka kan lom dona ni kha kha ala thu hi aro pui le in ka sia atin kan ni na le pathian ro pui sia pokhil chinge ka sia chu chu a than chan ani a
0: e phe a van ro pui tak e ma than chan e zo tur tak khan tir tur tak kan thang ni in ka kan in mu fu ni in ka sia a la lo a lom tak zer ani ti kha kan soi le du wa kan lom khop mai ole tu na zo ra ma kheng te in khi wana khian ti la a sa khai lo ngai thang o

kan ngai thak ta kha lam lian thiang hlim ti lan ya baptist choir aizol te na an rem mani ikirang u ti hlan mani rem ve ki long ngai thak chun zo mang u

harnya rau pui ti lakan ngay thak ta ka Baptist Choir Aizawl te na an rim mani. Dam chung toi te ti la han mani rim vek lo ngay thak chun zo mang u.